0: Sanang am thi de mung mot la ru se ki ma kai thi mung mot am ơi sa ju gan na ma am rot mung ki la rak ơi khong chap an ban chap am ao
1: Hello.